busa ade na obusa me din a enwanwa na kire se na ye ye urade Yesu Kristo ankasa enena obeshe sa ebono

0: ebeboa mpanyefo sianfo na kyerɛ ne nto aso gye ya numbers ne frɛ ayɛ 0541 565199 0541 565199 and as a 0531 780 651 0531 and as a 0502812161 Kaswa Millennium
1: at the last stop okay. And I yebutu. I know I say I'm repairing your best answer share pa Bema Branfin Fina Fame and also intimi and to us live on Asempa 94.7 FM. Now Bibi Abo called ye.
2: This one papa.
1: Who your own?
2: This one.
1: Who die ye?
2: So
1: for answer. Okay. Last Friday didn't come on it do saying, okay.
2: I'm a kai pan papa. I do baby a fit any you know. Or catch him saying they're watching the chrome for no.
1: Okay. Say, I feel and I will join the conversation. Yeah, Mikael say, Abranti, I na onum no bonne pa cocaine, heroin, weed, any idea, and son, bibia or numbi. Then so, and then, we jai sa ni mani yinan or den a brabo, e ye futu, e diama minum yenu. Ebe buaw, nebe buaw menso. Yen in komo.
2: Yo, papa, ti tama. Hey, papa nka se ene de machi me kromfo na odwane fa baby ai na hade e beche wo na me su me mpo mama se me ba bi wi ade na me nya kromfo because of slap nti na me ne na no se ya hanso nya me shop na me to start bi enu hasi na me su ene ye no kure na na me ko si de bi de bi ontwe ma me nko nti o mo che me no na ja ofre ne penifo that am the master o se e fre no master donko nti amanfo ba betwetwe diesel ne petrol esan itutu am car battles nti no ama papa no aboka pa nti na me se nti fre papa so won cry no say on friend and crow for our apprentice or senior for non from manager or fre from phone so make a sense na oni pa bi wo around on to me na be so me mu an o mo twen papa no ntin crow for ni nwa ba e no de ko ye n say ne sa dia then I'm a baby for has nam so me ba scraps na na mbese sa wa ha o na uma bi nu adua no say aha agbante we de bi oba ha me ka chen say mo beto na mo mpren na so odi internet de match na ono anasem wa
1: na say o na o tie call
2: na me tie call pa
1: oh I see
2: aha nti ba sa pe na ja uma n say on there me say we de me panche so no hu say me ba ha me fa bibia no say on yen fa no oba bi a me ba bi a o ka chere me say o say amafo bi wi anu ti no mpeso bi a be ba ha si na me si me de minimu sa no say na de fa no ti no me bi a papa na say ayo shop bi anu se mitimi atu akade ni ombi ja mi ntimi ntua ya don peso om de bi emi no om de be yemi o papa me ni ntine ndie ye de ahoma so mi sa ni fa we ni achichi we de abubuduem achichi mi sisi so de abuduem na se mi je mi ho bi ayi ni om ko pe praye a tankas for the pray bi no mutwa praye na kaze fis na kredu ya no timi om mo me ba bi ani me na ntumi ntimi so e bi aso om achi obi ayi ni bi sa da ho de a timi na ntun kwa we gia bi ku we gia ni fa nti we bo ma ha oba ba habi mi se o mpacho me ma habi mi na we so na bo de ne omo bo me sa na ma tofom if you do say na omo bo me mi ntimi nyina ho ti within be 10 minutes na me nantu na se football ya pompe ahonhon no na bo na mu su bo na omo hwe ne economy se da bi se omo nya mi a de be ba nya papa ne ja omo so mi ja na ja na omo bi ja me ko ampo na omo de me ku jina kwan ne ho no man pija me sa mi nu na omo ko fa de ti o ya deeper take one pa na omo so mbe bo me su na aja om sati figu mapam akura ketekete young boy ona obo mesu no figu dize be egal on be mi nu
1: krono nyo
2: papa o shi ni nyina di gu ma fide unhu mi biem unhu mi nipa duan se mi nipa mani mi biem mani ko sue pa na hu se enipa ni gina ho na se mi body ni de ba bia sesan black
1: yo ni ona enko woni
2: papa me sam e ko meni so aya me sam kakra na ja mi didi mu a me ntade nyina na me bibia me pa bo nyina mi ja ho na ka me boxers na ja me nam kwa ho kakra that time so na me ko fi a me ma me a second time a me si me jai ntimi nyi bi mba me nim ne yo ho a na asa attract me mi pia bo ten a na me pe bia so me me sure se me nya bibi wo fi se me bre nti me sure se me nya bibi wo fi di pe nti sa de kum di pe di a me ba na e be me den nti me sa ko da ga to nti me ma me obi ti bicycle so no so ti we mo nti me ko no se eh bra na then na me so me ko subscribe so no mabo me se me ba bi wi ade ho no se ya ko me dem an ko fi me ko gato ko no akobo me ma me amane e ti me so me ko fi a me ko san me ho me ko gato a me ko san me ho kakra me se me ko fi na me nim se bi akobo ma me amane e ti me do na ma me se e ya poku ya se wasan ko ye subscribe ya juma bi bi o bi a so wa gyan na me so ante on de obekan bi aboa no se me amhwe oni na me so bi bi ani me na me ka no me plan ne dikan bom ne ma pai ama ntini krampu mu gya ye san na nya ketu ante me chekire o ye ya ma ma na hwe me ka de na me san bre nti na me pe kwa me fa so me den me nya bibi a me sma metwe a se obi an opo dutu ma so a me take ya ya san bo me de ma papa na nya easy den me san ko to bibi ai papa eh me no me no dia anka bibi a beto din kakra ene ja me sai ti sim na ene yewu aho amne na ma na ja me ni ko twa obi bale a odi esi
1: bro ma bro ni nyina achi
2: papa dey be da ma antrefo se me nye
1: same day
2: I dey say ni be tu a 1 hour kra ni
1: me
2: nye ai asampo adam ade achi ai
1: esa ka o sa
2: sa ka me ai he papa
1: na se obi sha sa no boni na so na obokro no a eburo bi antu
2: dey be dey be dey be dey be ebo bi antimi se se won fi mu nko ade ani ebo bi antimi se sa no ene eja mi konya papa obi ankro bi si ne ne dan echi temi tutu me ni antimi se ne ho iku ga kra na me ese ne me edi hu ni di hu agro me nti atenka bi ana ja pa mi peja e bru fu bo na ne mi di wuro mu na mi di ko ko fudua market ne ja mi di ko ma mom to scraps ni bi ene kra o toy no kra na me sa me sa fa dropping na mi check adura yi nsu no sika ni na be 50 cd I do see at home be 60 cd
1: I'm cracker selling you auto 50
2: guy and kwa mpo scale ye numpo be 40 something cds driver na me fan dropping no so no ono be me be 20 na say be ka be 30 cds 30 cds then na me de ko akoye nti ene mi jeje ho na lucky or ma mi scarce me fan tua driver ne ka ona o si ana mi say 20 to ko yi 200 no ni nketo a ho no yi 2 million de ma me na mi say eh 2 million we de ready hu mi mo bo ti mi di ma driver no so nya sam say okay na on train me na me ba ne ja mi call wa chi wrebu on ho so branch kakra bi shim na mi say on train me se samba ti mi di onam de pa na ne mi fa ho na mi di 2 million ni na ko bu ba na ja me san de ko tina gato driver kwa da ma njwe ne ho kura mbo debi ma papa me sha o hu mi mpu ne ja mi san de ko tina gato ne ja me ja mi to ya mi ko ya bu mi na as manye obi amoa mi o amafo o twen bi pan so obi a mfiu obi a mfi mi ne ja me so me ko to me de nipa ba ho so man kasha ne ja mo amema o me ma o di mu an ne ja idu se ne sa dia ne te dia ade a chi me sa kwa dwuma foforo ne ja me ko yoko o yoko so a me ko yoko so no me chi a ba fa mi ai me sa ko
1: se mo mo to am kra no so an sha obi
2: o o ma de on de ono o ye yi on de o ye me master first na me money ni o mapa anti no ana pe bia na me timi kwaji sika na de ten se o kwaji sika no chop money no wanfa ne o mamre na ade chen akwa o ma obi m e bia da de nsu na bia no ma munye nti o de common sika na akwaji no bete o tin so o nya bi e fa an koye fine na se o ye so defa ba bi foforo
1: o ho se o to kro no
2: di sa ai on de o de ba bia ndie obeto ai de o de ba bia obi skill se papa o se nyi papa ni obi skill o ton 100 million kwa mpa skill next kano ni skill ni wait no do do a chair no de be ma on so sika en fa ne fe ho en fa ne papa ho
1: but no ni mse mu kuria
2: oh won won ya we se ne ma papa de mi mi ni ma papa store ti di adi papa bi o be ni mse connection ti e ba o be bi o mo de to mo fam fra ne o ma no en o metimi tu nyo ma ni nyina no mo de wura se o mpe so no mo de akugu be bi different police che no do ba o be ba be bo search bi a o hu hwe e o ho nese oso wono aso na de bre no tino obegusa ni o ma no bon so obetimi etu aka obetu aka na eja okọ obebi
1: eh
2: baba didi di mo na me call yoko
1: me ba o timi fa wa chewura no ho ni dwane ye na o di sika no ekonu mko
2: I am the cookbook ke 2 million ye ni be 30 minutes kwa na no
1: na
2: asan se mo na o ton mo na aso na ye ode
1: eh ye to aso
2: yo baba nti didi mo na me call yoko o yoko so ma ko chia ma na nti be fitin akwa fiji ase ma chia mi nya hwe na me kai baby say na mo joint baby bi me bi mko twa mu ho na bibi ya nti se ayi ayi simu ni o ma washing machine da die die ni bi na ja me call e ti me call na me gwa gwa gwa bi eni ho agwa gwa mpensia na mo bi eni am so na de nyame aboa me ti me nya ntem na me ko wu ti ade papa nye wait ke toa na ne me se sa brox edisi ho na me di ade me se me force wa muni me minisi so na me sha se kwa na me dane kra still ade na nye de ma bi gya ho abebo better team na se da bi me ni ba mo se se ma hwe yi na obi twem ana se nti mi guso ye kwa ma bi bi twem no se eh na me su ma ba be to de da na afina me ba be fa no su me ye sure na me se ai na lucky se no ni man no ma no su man no ni mu no nti se bibi ni no ba na obusa na ono su ahu mani na me su aden se me mo ami nti mi ma me bibi si wa na je onsu twem ko na fuum me for so ya me ntumi be one na one me guso gya na me se da bi me forgetting na me forgetting me fifa ni ji chwa mi nya na den kakra kakra na me sa na me koy de ade chin bi na me sa ba around se baba be try and put them in mini pebi ne ba ho na ikuko twem ho no na if you it means o mo sey inside on eja mi twem ti me kwa akram ko hu se obi agbo bibi ti se enkuko bu kase poultry farm here on fanye dwuma bi na me too many show na ehun nyina bubu na cars ho ne oma ne ade rims ne ade gugum na jam yi alo rim ba ko ano so dey ska umpa o ska bit me nya ba 2 million ba ko no alo alo me rim no 4x4 car rim 15 na me ji ba ko na me frame no ma na me koy na me ho se we hold the ade chim bi na me san ba back na me to too many na so me nya cars car fine twa ne ho egbo ho mienu akasiye panu so enu no dadi wum na alumi e ko pansu wum ti no ti minya sade na nya sika akra ni mi peja ba ko am de she mi bag mu na nkore bi dia gwo mu no mani aba me ho na mi se de bi minya na me nko na mi fu mi twa nkora ni boy na me ko nya na o mo hweme se na o makok o makok catch o mabo pona catch papa nse obi abefa e ibi o inside o ti papa nso ko so na yi a ni acc e camera na o hwe ni ho se me ko eno ku yi tu need to abro for 2 pound american to be pestry bi ti me ko nyina na minim si obi di machi ti o makwa but si obi kan yes obi for wechi me hwai tu ni jam machi sem si eh no se me return back na ja me dan me ho na me so dia me fine kwa nyo se eh na ja lead me an oni me ko ni fi di fi ni so yes tu se papa no obi pa o yem pepe ejuma mu pani o isu tu mi nu double one back on a pistol back or the bibi aso aguni fi o uska o mo di mi re fi o no si o of the police normal police abe fami and then they sue me three sue me pa na re cho ho na re fi no si de bi amafo aba bi wi ano o achi obi kwa jeli no da ti se me so me ka ho a of the police na ye me patch up pa na se na de ne ko na fi de ani mo bo no si sa de a o tu ka me fa ne ma ne metum ne enko me ma me fi na me se o de me pe ne sa ye kwa ka bi a wa bo bi ano ne me bi a re bi a me ma me bi tua me se o ye enko na ja o ma me de me ne me beto ka yi mu o tu ka o ma man na ka me ko fa ne washing machine no no ba o se ah pa ni papa na ka no se ah se ya right here na o be fa me nim ha ye se o enko ba fa mo washing machine me me po de minim ha ba bi a we kan wa 2 days spend ma ba be fa si and so na me anaja metina ke no mama no etina echiri na me tra front say central lock no lock is na be ya mintimi si nwane ni tu ka no puo ni eba democracy ti wa fi na ifi ni so no e kwan tian si ne den mu no de ka na ko she inside ti o de bo abe obi ama ni obi pon no obi gate no si e no san lock ye ti o lock ka no man so ti echi won mpo de onim se bia adwen bia bam tim se medwane ti on de ne ni da baby kura na smile fa wa bo mi seat belt ni na to bop na me mami pay freedom up and musa oni mami kasa fa na me fast na me beat lock no na me see to use me ban o sham na me fan moto mu odi machi okronfo musa wa tutu na bom na papa hona musa tu mu odu pa lock and come out of form na me dey fast me stand with it na me jina me na so na me nya wo bi na me kura am ko tu nwura bim na me ba me o baba ko no say papa nti say be say papa before there a itu na de sana na ono si ai se ne oye no anyi ni na ka me kwampo ni me ba be ka che ne ma me na se ne ma me ni su no ka me jai no and the why no de ne no chu champ pictures nti odu be hwehwe me e chira kwan e jam tu ngwem na me kom baby mti me ma mo ka sai wu su fi wa ma me fi obi na msa nwan ya o musu ya ni ade ya buku tu bi papa pa ni che oni mi sisters mo su ya ne me ma ni na ne jam de ma me back bi mti
1: na oba ni ko ka se na ne papa wi wa de ka o
2: tu ni di na chi
1: There's a woman in an him say, Oh, you're crone for.
2: I only name say, Miss Sanity. Humphrey say, A human eye and your crone room, Sanity, but many a crone for Michelle that was saying, Could we are dead, but because it's aluminum who see the baby that baby and ever boy, I mean, they are my fat sanity. Oh, her name, Untim, you swan and dear, which I now call baby. To a pana, who, if you are not Jamas, I call or you call her beam, baby, I'm Cunha, so dear. And there's Saint Papaneho.
1: You are power new achi.
2: There be one who me beam. Miss Manco near Rahon Subi.
1: Two and a half. Your friend is a woman.
2: A queer from Poma.
1: Otiasi.
2: Me patch Otiasi. Good food.
1: Every crowd will tell you can be beaching or punish or what?
2: In the queer, a jabba tampa. I'm saying, Yanko Pong, who are brabbing me woman or do dom me. Send a wabbra or me hunina chi. When Yamachida, copium time war, or sofa bed nagu, any man or Russia. problems bu me mu ase ma me no aboa me papa papa yesa me be fi a me si me jase abrabo we nyina ma me no ene be fa me call hospital call me Ghana card me health to other dem call hospital ma me no ye bibia esa ma me sika di to me butum e fa bed na go e dem share ne sa dem call ya wa hwe me so abeto me ne oto plug ya kra ma me that time ma no ma qualify kakra ba me hu ne tret me edu baby na me nkop mountains bi mtina mama ye week won pai bom ni ade na plagan tino mi twemu ana boys ni bi atrem o ya we de simo base na makosi no ti wande wande na miso na me nkop pa ba ku bi nkan hwe papa avile be 3 weeks ku ampo na mama ne mi ntimi nyi sis ba ku kra anye den e ma no na nzu ujidi mu ana se debi na me san foro soro na ja mi ti ni pai bo de o kan mi ti na ja ofre abednago na bed ba be fam no sa de me ko e be pe me na bibia e kame ti papa mama ne de oni ni ko da sabe de nyamisha o monko ba chan o me e pentacles for eda nyamisha o pa o ma bo ame ti papa ja didi mu aso na ja ni nyina echi ma ma ntrefo ti egusu adwuma yi mu na me sa ye me adam ade a cheme ne me boy ba ko ye fre na energy ono so wa brabu yi mu a be san se me me ko adwuma mi ti mi nya nyo ma ba ntin scan mo ntu mo ntin mi nya hard no o ya mo fre so mo ne me ko adwuma ti sande a no pa ya so we na me so
1: ha ya chire adwuma ni mu no bi a
2: sa ye ko ya wo ye ko ya wo ye ko post scraps ye ko ni ni na bi scraps nya scraps e be fa bibi so da ho na ho e be na e be wi a sa e kwa da ho e be wi a ti eja edidi mu ante a no pa pa no so aya fita fo ne weda fo mo mantem ti enso ye soli bi a be 5 o'clock ti be du baby ai bia ebi nya na makra na ese enimu atete nya se ukoshi obi ho na obo konfo na echiwa because am because na nya de pebia na ekwa kofa ho e ko prescribe si ya ti eja didimu na ye ko ni wura fit ni bishop ni nya kakra wura we deni shop ni nya kakra bu onswa na omuda ho mzi hey mu fi anko na ye ko ti o na nya kakra na ko jina janshin bi so se fa ka na edi akokofu dua na ye kokofu dua na madam fun ka che me se braya o enu am bi twa mo jo da de dim ha na o me yi da de de tugotas ni bi na efri ato nche me se asay na om de for friday ato so na m su ni dua ni ahwe ti du ho na ma driver ni jami ya fa drop en ai de ko enya ne ma ka kra ti me se be boa me ma driver ni jina na ko chire me da de no na m su nsum de wani pigai ya de to tax ni top na o se da bi ebe se top bi twis ndo mpene mutu ni so so ho aye man to man fa bibi anje na na saade ya na me so adade ye no bibi aka nso ne bibi a omo screen ni o man na kwan ni mpa pa bibi asa na me so na man boy ne track ni se on yo ne ne ko me so aba de me nam kwan ho kwan no pedu to be 6:30 to 7 me kwa ma twa o destiny road ni kakra me dun ku bim but se hey hey hey hey ni pa nso omo yim hehe ni me twa omo ho ma mi nu ame ko nyam tumso om kasa o machi miti ko edududu om se se kura nye amafo na de gote su no aka ko fe wo de munye na no na mbo me sem na papa bi jam anim se om ofre mo machi ti me tumo na be ma ba ko e ma mi nu no om se memra na mi se o me ko fisade de bi me son esome ni mudu pa be for take loose na esom na jam de san call back ti me ko na o se me difri he na mi su me me se subscribe but me ba no me ya to kwan ho be no se aha se e kan se wo mu no so am se su agota so na de e no mo kra se e hwe mo de da ye hia mo se obi obefa bi wa bia no o mate committee wa han ti na sadia papa faniko mpenifo no ho am si eh enen su bi ma nko me baby na ja nkakra kraka me di na chi na dwe bi se ten na no mo ka committee mu se we die enye papa so am si de bi amafo yi from gutters ni so o ma bodero se why bi su mu no ene ye nko ai do be ko police station neja menene ko akra kan bi bam sim se men dania de no to papa no so na me fast o abrantie ti me ko akra na me yesa ma pulina me dane no no so so evo ye na ne me yesa me di shim ti adun kwa bi ti me ni echi ama e pram muja e ke se me ni kro ampu twa me ni ti mark ne kra ho neja me dim di kan ti gota kasi bua me ko akoto mo no twa me na ase na fo mbrim na o yire me na o se wo de odi me aye de odi aye me de ne de oh de ato de ne de okura wo be fashe pa na me si me de se me nye kronfo me fa o enchen ti wo didi mu anaje o de me call e o mama e o mo fan sen o mo te eku o de me call ho ah committee ni bi na o de me call ho to o de me call pe na o mo frefre phone o mo frefre mpenifo no se ya ma o mo shocker ne handcuff ni two pistol ni na peni wo ma o de se adwuma no around if say so mo twa ko person ni bibia e ko so around nya de papa tutu amafo e conditions ti no ma my omenia brew around ho to am dem call enom si o ne sa dia o ma che comfort the second for the my mama random dem call bo stitch no bo me handcuff then the we ba na two we ba na p we ba na two and your brother papa nya agro o mo bo me pa enom si o me dem call baby am call father dia no on bo me hankof ese ade nsan so ame na ja me ni om koye ti me ni om koye si pe na om onku papa no nom se ni nsan ma black no me bo mi chi ko pe mta ma papa na kasa ejuma mu ho ye ndia no beba ni ba back ye ba ndia ade nso ma bo me hankof na so me ntia ndia bro no de community mi save me ho bo me so to fa me chi do mo pe bia o me yi mata na de okita mfia de okita be de okita dua e nkonko a na jam sabili me bo be bia o me de me e chechire me face no no me se ne sadi a gota na eda ha no me start se me yi mu adwuma no mko pe so fi brem na papa gota ni mu tenteni anwa e temu no o ma mi be bro be 7 hours na me gusu gina gota fa pass se o me che me o jam be nyu be 4 o'clock e no ko mbe jam no papa gota na mi yi no che se mi pejem ni se me to anwa ni se ana so tro we su Well, many nam ho so kwana se o magia me life am me yeme no didin koma me wona we su masum che se kwa am dem fast na me se ah abla bubi pa ni pa ko to mu die ya to ha wa abla bum den kwa am ka se my lucky pa am se eh wona why lucky say o de o chi ye na ba ku bi o mo che no kwa ofi we ha twa ko person o de na ko ye jeling 6 years nti we de am adwuma ne se ye wi a bi ja o de a ne na o de o chi ye ai papa
1: Ochina na yetimi atwa software rade nam ne so e ma abranti nya adwen such as an the bomb pie man ho tono no or the number e to dwa na fear sorry
3: patcha 0546
1: 570826
3: 0546 570826
1: Sisubio And I see, aha, and the Brema Kwame Edwards, me did the prophet, and I'll sorry, sorry, yes, and I'll suffer your sorry, Ama, and I can't cast your ball at me at 12. Eradisha, okay, very well.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyo mu no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia. Sesa bi